0: Echuela en te pija sawia chuela en la atiana le naso frere mancho con itewi. Alo panavale anchuna we com mutiana mutiana sotenkane raele eriatiana. Anchuna we mutiana ahufereke mutiana kayeko shkola mutiana aeke omutekoni mutiana kinaneji hekaro inta nona we chuye hote hena onapakati mulopana vale mutiana arkinto hi hoi nam panapana chutene na chu. Mitoki nna tshuna wiki nera e yotho e dire to ka thonera vale ndo mlo pana to nana riwe ye ara we we ona hia ore mteko a o tiana on tshu pela tho lo pana ti ba ba ntona pachera ya boja e probleme ne yo
1: ina afela ina nana ri hamuri
0: ina nana ri hamuri me hin fiveliwa ona pachera nto baba
1: nyo mas nyo ana mo tin ko ona mo mfola mo tshu o venre ma makacha me ha ma hoso va te mai tshe kone
0: Inkin fo wende maji kini wilu chivaka.
1: Muna mui wapa.
0: Inerea.
1: Inerea. Mwahayo le provinsi ya kwele wa Zambeze ya nalocha ntoko mchun lapa vanekurunto na kapelela na mani na simani. Mwahayo la waele ya chumun repelanyo. Ori hai wa Zambeze ya vavu.
0: Mwahayo la vakan vakani. Purki hini natepa solampa samuteko parawi kukuchuwe mwahene yola.
1: Mhm.
0: Ona pakea o chua baba vasidati baba o kelimani.
1: Mhm.
0: Ntao enna kukuche ya vakhani vakhani porque ni hen lochakano ana alopa na lawi mu a chuthena nam phana phana na mu mutho ari mthiana. Mthato onna pakato ye tho o onere ye tho mulopa na ye ne mthiana e presuso ana khalo andru ana vela vateru ana muru ana nturaru hi yeyo. Mthiana thonna pakato ichu ikina ku heni.
1: Nyo.
0: Sintoko. Mhm. Sintoko alopa na tho ana la pakia.
1: Ana pa. Nyo. Nyuma ni kurumu la panyo vo, achumuna kule la pahimia hasa vapoma wachuwapo o Zambezi otene?
0: Oo, Zambezi otene, achutana ya madistritu ni, ate ya kaone maluka lita ya timimu, Zambezi otene yola, ae provinsi ya otene.
1: Masi, sina repeliwa miya hasa iha?
0: Sina repeliwa.
1: Muremu ento, tia na nena lili hasulupana we... Ha hosheke atiana atiana kwa panelo usera panela olapa nyo ana hoshiwa pahiwa yela chomunrepelanyo atiana pahi alopona han hoshiwa manche kone mo
0: oh alopona thanna hoshiwa akala thatiana na na hosha alopona tho echila tia chu thene alopona na atiana ni hatho e hoshiwa gato
1: monna repela mi hasei
0: monna repela mi hasei
1: tikin lo tsara yanto na we oraji ne kira kila paka moradi mo mo ka ha hula waya alopa na ntere tampunye waya mahene wa riola no pwede la ho hoshiwa ne makacha mi hanru ha atedi vate ya wanaka enewe wanto atiana tantanya sa mahayola ntwana wa atiana na tapa wiku serera ana wiwelela akayeya ya ndo mana baba ba iwa na ne manere no wara makala ngwara ya mlopa na i omulele ma mutiana we maraka elo wan rawe he khalle phama no vrene na ngo kujukula naro ya no
0: wa wa khalle into yo hari chuha ha khalle ah ma senere enere tiana ma iko ala kino ufera uto aru kunu samuri mai na verdad ha niwe lela ha niwe la nchuno paka ele anchuna ya ele na we ili hamurima kia yon tentanyanto Nehe iyo vati.
1: Makacha miho
0: vati. Makacha miho vati.
1: Mune merere we alopo na alarasa wa akala nubu.
0: Kine merere. Kine merere.
1: Ahe. Mananto nyo wano mirukutani mwachunanyo baha ntoko mtia na. Awe. Chere muna baha von. Nata we atia na. Kina wanata nyamu kicho mabate ni.
0: Miroku mi anu kuchuna kwa baha atia na kina kusinto kumi anu. Kachuna we nari ni ufende nari ndri vamu teko ni nri ahuvo ma ni hichuwelewe hii anu na atia na hichuwelewe hii anu tenki nari shpeitara lopana. Ye la kanlaya tanchuna ya mchua ya we mchua arishpeitara mchua here nito we anu hii wa mlopana miku ufera mi hiyo na kinya ikoroa mi evita kakintara tarime kaka nita we ohikilele ni here kenu hii ya na atia nae. Tiana ya kala nima hakalechu yo sowara iropa ikuinyo na waraho tenki nona wewe miano wava kamtiana kiri mteliwa kiri vati kinona iti iputani ya ekuo kinja kuwara we ikumele no vati
1: nyo mahayo la ohoshiwa ona kala pahi omaniwa ohoshiwa maiche kono na hiwa la violencia domestika omaniwa pahi wachu mavate
0: hoi kahumaniwa ohoshiwa wacha wacha wacha

0: nera makhalelo
1: a makhalelo o khalo ho jwa o imruwa niwa o khalo ho jwa o maniwa o khala ho jwa tho wiwe ano tho naru hu tshuna ka yo kone ni mlopa nole ma ji tengo kone no porque mlopa nole on na tshuna e ore ne le wiwe tho ho jwa porque we ano ho nera no ni evontada e tshuri mpareli wawe ntao ho jwa wa cha manera ha yeno maniwa
0: No, lo chane nto okinawo. Makacha mhiana na kumelela maiche kona chunghushiwa. Ori wu kuserera waithira nto kona lo cha hu. Nito kinawo alopa na hinemeria we mtana wa mthia na to okala mhusera. So okala ichiki na intanya maha mawa wa maiche kona ni loncha.
1: Na rekino kino na I no lo cha I think all of my wife,
0: no, no, no. But you are Piaka, I want, but you are Rako, Pudu, Tia, what a call, but you bukida. Tisan and Tepa, no, Venamana Monia Hueda. Well, one night, Tiana, he and my clutch of the same time when I had Jay,
1: why are you telling me I can know?
0: No, no. I had another Kalereja. Ya tepa oruha makacha mi maiche ko
1: makacha mi
0: ahe vananto makacha mi ha tave andravo maiche kone a pedi ya wanake ora yothene enruanana enapucha na iha wa amosa lankala baba nana manene makacha mi hotane andravo
1: ana ruha vo makacha mi ho simpurke ana manala no na e chuti chene re ya vati va velika tani ho chuya kholana ka chiwana ka chiruwana na ka ana manale vale ana ku ha muruni ya nwa ka tho ana mane ya le thoponi tho en ina pakate chuele ya ona ya sipapa ya era ka ntao ana ruha vo makacha mi ho wo mwe a hiu
0: Me musa ne tohene cha phama
1: ngala no. Ne musa ne cha phama. Bale hon murachele hon khala.
0: Hon khala.
1: Hon khala.
0: Vanonto e khanle mwiri wa te ha. We a cho ye re ke makate me hawo ana aphanya musi shasha ana ana mwana.
1: Vale ona vila vo ko ma chu thene vale ana na riwa ke te ha vo thono ni controlare ka ta muchuna mulo cha pa hena mwe ya ra mona ka mwana ri baba vale wa re ra wi na ri mfela ka wi wa khola na ho ton korera ma ji thank you o lo cha ka o nya chu muna wana ana mwana le he kan live muri ho ye nyu ru e li rom ku sana mu yo kwa ri to ma khola na wi wo mana na wi wo ma lam khumela te sinto ko ana mwana he fuele wi baba yo khala
0: Kachi a locha
1: o kale e khumme bo baba yo kacha minya
0: porque cabinet
1: e le cabinet a chwei o cabinet porque vale malo cha kana mane vale ona ka thomunna ne ha thana mane ala nna khala tho para ya do moroni mwe enta o ma hi wa ya thana hala tho a complicara na mane ya hala thene ra ele ni ona ya sipapa era
0: eno pola we hu ona kala kwa moka ona sipapa era kana e chwele chu kanne mwe liwa
1: a chwei
0: Aiwa bala na mane ikina ko anko savate
1: makhalelo ane tshela a se tekaya
0: ahe nya tshosene mona iranya ntoko ne khuru na we ha we ha miya ha ntoko sei ho we miya ha sei ha ikupe
1: ya no sinto ko ne khuru tshunera na paka misonkano na kiratika lopana thiana o thene na lela ka we e tshwi la yo wa mana thiana o yo wa mana lopana o yo wa ruwa na tenki ni kukuchi a tshona mkirathi eloja mahole I emala ba bale bale thone nale la thena ni a tshwa lanto mona wi enere ya muhikira thiki thomna muhiya e tshwi le tepaka thank you vinye ke photo ya wa mwene photo ya one ho komantu mpere kha muha yola
0: for example ya komantu maheno tempe ndlamulo mulapo no kana mo na la mulela mitita tshi awa na era sona na rasei ho so ama na kara maiche kona na lopana a tshwara na wana wana maiche kona
1: no kala vo maji a thia na le a rwa e tshu ya no na paka ho vale wa te pa vo sa no na yim thia no la ora vararu va sisi a lo tshaka mwa ha o tiwi o wa nyawe realmente honkira thiyabo ni namkosa bale ni mkeria ni mchawi hawo aya akala ankala watiana kinako ene tho avendre moto wa mwaha yo alopana lthanna kusiwa thosi kusiwa echonkiwa I elelhiwa miruko
0: no kan lamlam no pallanya an lamdiwa for example kani wai wakam ni purata ni moha so kala ikora mucho liveye wa madam aiwa mutia na mbahar ni purata woya wasoma onani vaikoroa
1: onani vaikoroa elanto nekunya nera wendi minizasao onna limbwa pa he purata wa lwa mana no kala nlamulo na locha parawi omulive purata yo mva ha we mtiana o mva ha we mulopen
0: atie na nje na mtalo wa hasawen le lamulo nenla hasawen le we muchu orwani waru onna limbwa orwani waru
1: kirimi
0: hapo thank you waloko he hasawen de
1: kirimi hayene omuipa muchu pa hi Omana to purata yo kirime yo
0: no na chapa tela ena hula meru
1: ana hula meru tali apa bakana baka yo vaka to afuela ivava kino kinam khanywa ke ndaru yela kinam khanywa makala ni khuru ni mbe baba ni kipenta a chapa tela hula ya meru
0: iya ka woko chula ngogo mai mama ka bunna pe
1: kinna pe ya
0: kaneri e to ka ko shampoo enda ni wa pe ti he yele mna ranyu gwa ya ko kusinya odelo kintina wa pe ya pre musaka eno sivela zo wa pe
1: ena ki fivela mia E kovi na chuva mika pake kovi yele na chuva kilele koku na roshu hii kina tepo fiveliwa kina fiveliwa
0: wape awanyi mune heno
1: E kovi yele mikina mkusa pimeru kirapiha ki hakumve okwata kirapiha pimeru nikuku para wia fichu ale chea etu yote ni muevinyemu Inya kanto vale kani haiki kwafe kwa fanto na chuva nto niha atitiwe atitiwa vale kani haiki fela moro kuhela ve panela ke mkuse na mnachuvo ole o se ifuene ke mhela panela mwimwe ikuse ko kuile ke ra laga ke ne hatu ke hela mo ke mhie na chuva yole ani chwa baba la ni chu ati chwa
0: ta
1: ke moto ela ka te a kume ole kona i baba mo yulo han le mo onna khona ni mathapa ala para wi chwe ke kusente ko vile ke hela mo koto wena ka thoi cho ka khalavo kamara o ni kamara o hi ano ni misoso hi ano ni misoso wa aha khalavo tho misoso vale tho ni hela motho wa tshuna vale hela mo depende poti a khala tsho hin tshuna hi lwe tomati se bola depende ka tamu tshuma ne ra ma je mo ne se bola tomati mo hela mo ya kanto no finto tenke mo hela mo nto ne he mo yo le wa iko khonto o pachero
0: yo tikana
1: ja mo itshela mo nto makala poko di sale mo hela mo ka kaldu ma iko ala ko ma tshana te po fibe di wa kaldu akala mo ka mo hela mo bale nto mo na yo o ha khane la nto o ile lo nna khana pharo yo mo ya ne he nanto ro na ro jo poro nto vi havo ma sinto ni hanto in tshwena tshiva o la te akume o le o mo ne yo lo hi tshwa porque na tshiva nto ba lo ka tshamiha
0: Kare kana wochwa.
1: O loke la wichwa.
0: Ah, wochwa zo unka.
1: Unka.
0: Masi mchuna, onamala iwora hai, ape yaka mkwane yola muna hana.
1: Yola.
0: Wochi teliwa na chuva ne koko.
1: Ah, yore moha. Bakala nito karapa wamfiri tare tomu.
0: Ano mwana kuhoshua. Nusema kana mwana wasmana, muna uria nento mkira anto wani mchita.
1: Kikira anto wani mika kala ni mkura mara kaini mamuharia wami anyu serveja kinanguri aga. Iwe, antas golda kane na
0: wiki yae. Olo, yowa.
1: Ulu. Ole tono, onna ke kusamuri mamia.
0: Na chuna wa mahani madihaka maha hula nchipo. Tinimi sa na ujela mrima. Mo inafaja aranyo.
1: Machipo wakifuela. Westi life. Machipo wakifivele. Kona kikusa mrima. Wendi finka kakala tumachipo wawe tona kikusa mrima. Hini nana mahipu ya lani kuminya no vava. Nehe edema wawe rival.
0: Rival. Yola rival.
1: Nyo. Kati wii olonchechu enerea. Alopo na echa napakaya.

0: A le tso anera a phia ka e phia ka moni moni bondia. Bondia. Bondio kumi.
1: Vakhani ke sele ora
0: jeng. No vakhani na lota nani?
1: Anna khuwa mwana lwala.
0: Anna khuwa.
1: Eh.
0: Wala a tshe anna khuwa. O mala o se mana kere murunku yo la mna hara o viri ha hai.
1: Ba sentu ha ni so tra murunku alelo e kere za ate vava.
0: Mm.
1: Data eto.
0: O kere sa himu yao?
1: Inna yao.
0: Mm.
1: O
0: che cha wa mwili ni?
1: Eh.
0: O che cha pa hiru mna mwicheliwa.
1: Mwicheliwa o che cha wa ni pa.
0: Wala, atweti he, mwili pi he, mwili pi he. Mwicheche, mwili pi he. O kala mla ponti ha. Aiwa, o kala na mi pole oni, a kala mahiku ana mwicha mwichu mwichu. Mucho I eh ni kunla wala pena ka vinge va no kicha o kicho kicho kicha
1: ire nanto lelo na tanto
0: wala achwe mluko va ni kuru muni li piato ah anako
1: niana
0: alfineti ne lomwe
1: alfineti ne lomwe ke ha te machi what we ekwechero
0: ekwechero
1: ya porque ato ko ne ao ya letro de re nayo nayo tini folo
0: ah
1: tini folo ni nehe e chichewa
0: tini folo ne chichewa
1: nayo ni chichewa gora hi ana no mwe
0: ah
1: ko de we banga tini hele ko chere de ko chere no mwana
0: wala ari ari ka e wala mloko
1: ki ki kere ali finyenti to ki ki ali finyenti ki yawe suko
0: ah mwi yawe suka dai ma che kaka we suku we muni ekwechero
1: kwati wi ekwechero
0: ka chera ka bo nere ekwechero ya mwana ho
1: ekwechero ya mwana ti
0: ah ta benina ta malla ka ba he ni moni achu atano
1: eh moni wa pa chera kina pa chera mara ko linda vasu
0: mhm
1: wala wili wa fanye apa kwa nakuwa
0: mhm
1: kama mabibia
0: mhm
1: hatu wala kama ndinu
0: mm
1: eh ana mphelela momolo kana se mola ngano rati hei ha vori ntikoni vanna diwa
0: nera nawe herakato
1: apa yego ni na mara ene
0: mm
1: eh
0: ta bani na tamalela murungwa murechele
1: ko tsamala brigade
0: brigade
2: abutu imoni
0: Kinchuno upuleli ha anakasako Nera nao heraka anakasako ikasako sahu Olelo ntorira wotepa Amre rabo maka mwolelo pa

0: Ai, we kwe chero. We kwe asini foro. Alfi neti nelo mwe.
1: Hakina ni mwe chana koso. Hakina ne chela wia. Hakina ne chelo po.
0: Nche kula kahia mwichwa lewi murunku. Okeresha wakali wewa. Mwihie. O vingana no amri la mteko mpako lelo mwe rani. Mulu konveka ni hiku ni moharu nena. Murunku yolaro. Iwara vakani mwiwaka. Amiaka mchikolo wani. Salvador to aniwo pakawi oreri watiale anyo kumanano moni moni bondia
2: moni moni bondia
0: bondia okumi
2: meyo okumi aka vakhari ka hikini mana lusha okumanyi leta sai no kati mukumanyi wani ahiye wosai
0: Ala ke koma ka ningo achiya ise liwa pa maka ipa ke ora ela ho
2: Ah
0: si chuto muluko onera akikavira ka
2: Ayo
0: Ah nalocha nani
2: Awo tabru ko jode usheni
0: Ane usheni Mario Wampula
2: Wampula bakhona nno
0: Wala ajwe ora ravo Murungu la muna hala o viri hahai. Kera muna viri hahai ni kunela na murungu.
2: Machiba machiya ya ba kewe nyaka ba kera mkarati. Vakina uwe na radio Mustampiki. Uwera kiwa herria ka ikhalaka muera murungu yona baba. Machimpaka vakina one la wiki. Ndo karati bati baba.
0: Ho.
2: Anaka. Na mwara kapahika wehaka yenene wene kwehaka.
0: Wale? Amori nwa kavakani bakani. Munani bato miruku zene.
2: Kawiwa la tor se nuwero. Ei kero mahoka ke kajaka ke no no siba.
0: Evelevelo. Mwiki nuwero mahoka kaya la kawe kabwara kamuni makola onigwa okirati. Worera bonina tamalela mano genio alfinetie ne lomwe kera ne makwa ho
2: ya ne makwa eh machitawi ekwetero bale onni phanelela bawe ekwetero ai liyo wolela ni ekweli alufenetule ne makuwa je para wani hunno wani wo kampesha elomwe wani hunne makuwa ki tonko wiwa wirwa alufenete sira na wani kina ko fulano mutulo sinya o hawo kato arwe mkhweta o yeya no yenda o nimwa pakareya kai wa yari ya de go tharele paka babo ba le ubumba o ba le labo
0: evelo
2: Kira ni la neto moro kona ka. Ya ruwa ke kwe jere rele. Eni panele la mo pae wii. E kwe jere ro kalaka wii. Mutuno kwe jere rishe kamise he kane na kota. Omwe ro kwe jere.
0: Agora.
2: O wane la mo. Sonde mpulele la mo. Vito mamo. Kina apuro mare tone vene kwe jere rele.
0: E kwe jere.
2: Ayo.
0: Ta apo nina tamala kwa hapa he ni moni achu atano.
2: Bokera mananusha no wani. Amuna mwako wani. Ana mari radio ni plus o rekamela nana basi ken le ber ya uya kala wa mula make ni ya wai
0: en kana no ya kula melu kulo kuyela
2: wata ba ha ha ba hi kana le wa kula tomo ni ye le di ni kulo wa ba ha go ne mula make ni ya
0: en ka ba he ni ka ba he ni ko bo ti telela
2: ya
0: ha le ke ni anda tamalela
2: Ano muriana radio ba.
0: Eh.
2: Bato kwa kuba mchudi yonto ke mora na wali wendo kaba hento.
0: Mm.
2: Ah, kuhatinya tali yawo.
0: Mhm.
2: Wati wela radio.
0: Mhm.
2: Muriana ka.
0: Mhm.
2: Ah, to na sha na ko tene ke ro khala wala khanya ka maliha.
0: Mhm.
2: Ah, ai ko hayara no seti ena manene yale.
0: Mhm.
2: Ta wo tena o kina ba hamona.
0: Wala kina mira wito ana tamalela
2: ana ko shatir bari Allah sarlo resu
0: eh
2: kina mali ala na to 10 ala ndroa onze kela muluku lihizulo lelo wila alekele salama mbukwa wende rimbabeke lwaya na mwenye kile kile kile kile kile kile kile kile kile epa ime mwerea wii nindu yoto mbabeke lwaya ane anibu kipanyi anibiyo
0: wale rafo
2: ah tabio kina manila babo mrokora kawira muluku kapele ni mbare mteko salama
0: nina tamarela muluku tu oreli heni
2: Moloko emerima bekere amene
0: brigado.

0: ni kunyawe.
1: Mm.
0: Ha? Ne lo mwa wali yae.
1: Ne lo mwa yae.
0: Ya. Hiya na mwi Danny Foro.
1: Danny Foro.
0: Mm.
1: Wala. Ilo chelo chirene o hiya na.
0: Ah, Danny Foro.
1: Danny Foro.
0: Mwam kule Danny Foro waka.
1: Mm. Mm-hmm. Kula mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Eh I'm not a poor heavy, and that's for when all them toko toko and can. Can you all toko toko?
1: Ulu, Nina Tamalella, and cover any money at you at Anno.
0: Kinapa Teranakasako? Kabinata. I'm on Napala, Ulwala, Nakanawi. Nam, and up there, Oriya, what that day?
1: Oriya, what tray, Oriya. Ari mu ikunela anayo ai ni vinya ni hivinya ni vinya ni hivinya
0: kwanto mento mento mento kero kuniko vinya sasa kera mweta ba
1: kina wiwani
0: etao kana ka kere kere viri ama raka manaka etima atana sitako anantari ana moses niwanu kiva kimpuro miano kintu apa tela baba kanjira kina mpuro timiano ana seleno o maputu horowa amezi mc kanu wadi atu arte no we ada bina ko heria
1: arte porra me kintu mo kena oyo ligari akuma ka we woho wana mwa ki wana mu ko anere mwa pange mc na mwa we herra
0: eh ari ko hela poku tu mwa nele mwa rana selena za na we heri mc le za na we ri anela poku
1: tabo rinna tamalela.
0: Obrigado, não tem como
1: falar. Obrigado.

Ni chuna le lawi mula kwa huno walela. Na hala banu na wehrawi ni vahiwe sopa chwa silapo ya musampu ni lapo soko pela ni akui hon oma puto. Mahan lenle moye lela. Kamu hamurungu watonanchikela.

aiwa ni puro no hiala a ni puro na opi wa thui achu othe ne hiva nera ya kawo onre ra wera wi thupu elela ui varera wi wala baba kinne chapama ni kuru ni kina kuthoni narwa ui eni wope wi o Jerusalem wi wo onle chiwa wo iye wo.

Y Ariana mi paya la ya tane ni pe chipon la mjiti mi akamuluku mjiti mi akayesu mulaponi ne chila yura tanar so wosu ni mtala sama kumili na sese nera ni akoholo vakani vakani murunku sa kona kama iku makumi na ili amuri one thana pili ya kaya kunta pili makumili ikna mtana moha no muichana ntamo ne mbalua ave kakani kurumoelo.

Ari mwana kareva I eri kumi malamulo. Mwithupu welele. Mwikohe mwere wala. Apa na ikina chariha ya la. Tony Fernando ai makaho teni han chariha. O chariha I mohama honi ikinai. Enne anerano ikina anerano.

nandi vila o chari hawana wi achu maloka ni mo hiwa himu anono ya pama ho muchuna mui amten levega aywa ara yanto te paulu vala amtela tumana kere mushani mavano im oyeva ala amten le mwana igeo chari ha hini suwenle na halu michana putu ni kaka ni magonja aywa yo kala erwawa Yo kala erobo anchuna yon lela. Mula poni nechela yura. Thana rasawa siso ni mitala sama kuma sise na thana moha. Na chima kela kere na viri ha mitala so kuchula sa mute kwa hon. Mitala wakani na hala wa hira akui hon ekankara yela witoa. Evo loa yoche kulihene ni hikuno lelo. Moronko.

Munang wala lang kamo yan ni Monica. Sira na yung kala robo. Iko ti ko sa yasot hene. Munchuku cherane.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Siku ina kumbukirwa pansi ponsene mbumba peno populasao.

0: Provincia e a Zambésia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Izabano ndi nzizo mpangwa zamanigiora nchi portugizi bulikila maputo sinda rad Mosambiku ngafika nzizi kumi na ubozo 11 horas chingalingali chatu mpaka kontoma.

0: sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Ué, onde é que eu vou?
6: Ei, o que leva ele mano e do? Kakula wone chule nkela matapa nemu. Yo kan le mani.
5: Kinola. Awa vinya ki hakumbe.
7: Eh, ni amna ranga na edu. Wa ka wo miravo. Ko le le kina hela ka mu yo jam.
6: Eh, pari pari.
7: Kina re pari parai. Makhale lo awape ni solya saphama inamu si haniwa.
6: Eh, ko hota malani munna. Tui amara karu pala na vetho akhala no anamani owani vakinoko kana khola wika vhaka solya saphama kina thumela ikumi nto ko hiwa winywano muna peso seva saphama na vechumuna helanyo mo hinna wala melasha
7: okhweya solya saka okhweya wapea na ve osiva miano kisivela wicha na solya sosiva sivasha kina apea iho pasauma na rititi.
6: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
7: Oreri he kumi, na vetomo si otena akala muja.
6: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
7: Kena mo husi hai, achu otena apano liya pama. Kino chaka olya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
6: Yo vire sumani.
7: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma nimbahe mira vola aje waje remo akusetho ava hamwariye na mohana anawe
8: bureli ho pasa woma nari ikiti ipiriti itapara pasa mwanaku ni moje isumana zotene mukaleo murejeleni osivelasha oklawasha ni ochunanasha
3: maisabo mashida
4: itanto amo
3: mashida maisabo
4: mashida
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
9: Baito, anamo de nuira o Maputo, o Kulovuruwa nile umvapadu wa analizu na ezugu. Ovano nilimu nukambilinga ni ya Rádio Moçambique, Zambézia. Anonanga mwanzo wale nyu, madimingu otene. Mwethe ningobu ni kana maguma numpuno mkambilinga ni ya Rádio Moçambique, Zambézia. Ni dagana makani mwarimo wa basa nchemelo wa zelu kingona numbamula. Nona dabuno kanintia vi na mundu ni makani eo enafanyela moteno lipadi joko. Mukale chenjewa mvuruwa ne zifune umudhana ya wila mutu di mutu agariginya. Avoloe mchito ni mweo adhena zelu si zelu dhinda na nikamiedho. We abankumbira wila asuziwe. Apure mwerebo chilobo. Dabuno, makani andi unababakane. Abo aima, abaliwe atano. Aunua, mutu mutu, otame lotela. Mweni babudu, walenga madebe kaguliwe cha kuberi. Inji otida muro mundi muwene wala wakana kubire ene ngono vi wamba yuwa dimendi mwa watiti yene nga waziwile batida nde bendi mwa wabala na ya batanu akalavu alubwana akalavu ayana mbweni pobuwele yu ila nde bendi na atidile miyo ndi mwa difuna daga wele anaga. O gwada madebe matano.
10: Abah kada mwana ndebe 90 kada mwana ndebe 90 kada mwana ndebe 90 endo padua modaya ovaiwende bento bamalo tela bateli welo bole bole bole damno vaiwende bina babe bye ologana mwadi pa mwadagani vewa ndebe papodi va ndebe ndebe ndukule akwani kustave ndoi to ni magevo nyumba onloga di mulo bwana ndoi ni magevo nyumba ni vedele vo miri nareme ni gamalande ni meche vo ile bo chilobo ya wila ni kalegevo na maloko sogurba ndodela masizora ya wila ni kevo indi mwene yovada igile vina yokalela wila esile dinda nga pevu beno muzuge ni anaswe peno enagwe nyumbe jwe kale yovada weni mweni empadu wa vamurala napa mwena onova wila muloba nodu mamune amage numba vadeba pale vavaiweye na babe moya naga vuzoki onovani oni nde benti uvaiwe na babo mie ligadoza peno nigadozo zo magavo numbe wapale ya deretu mangwana dayo kinzi weya onfuna wagu vokwa podu kala weo obe podu kala mio iyo ni kana ima labonto onfuna wagu va diweo mio barbarinde benti le mio podi bada wala muwila wila ntitaga badigulia peno dafunanga wila digulia wila defuna didoe dagule padira podi badigulia amu dhawa anozivelu wa wila mie digulie nde benti obe nele omagavo numba banikalavo mweni mie urimaga kundika la deretu wila nde benti te matu yele ntile mie kadimudhudu wala wene wila nde benti nivaiwe na babu, nivaiwe na mayo, ntile dinkalanga miyo damwadhiyo, kadivo, nde benti miyo nubu wila taa wene bae. Dige wini nigulie, ntipode bandaba ntota makani. Pogu amulu banao, marududula mausi zora, apoli, wawime lene jujula. Akose dhavi. Amage, numba. Vade bapa levavai weye na babe. Babi nya mutumva ile na murema wetene. Aga kusaninga omagavo numba ndaine peenu mangwana dayo bakala na muya nodo. Nyumbe jine ilo guliwa na nde bentile bigawiwa. Amu dhabe barumele barbari wila nde benti dama lumva ya mwanaga. Nga mura la kudho ilo sogoro. Podi bagulia. Kavando kala muye wewe na anamudhi. Amuna mulo banodo. 87-91-12-657. No ilea. 87-91-12-657. Motene. Unobeli wa. Wi. Mvoloe. Mudimani ya mabasaba. Na michito. Esi. Nikana vini obu wa 85-89-21-9. No ilea. 85-16-89-21-9. Nona. Simichitro dina iyo mpuno. Nona nyo vina mnobio ya ila mkosepati ya makaraba. Dikana uoroba. Bwano iti.
11: Bwano iti, bwano iti.
10: So betu egumi.
11: Yo kuno kwa dere tuwene tena na mabasani.
10: O kuno ganyo ni kwa dere tuwene. So be tu makani upeno afio kwa varamu upeno?
11: Makani tola anapala niyo fiyelo. Toko nyana mtito indi odi fiyela. Mwiwale li mwolo wa baika diyo susula miyo la eka dinagwane.
10: Mwolo wa ba msusula ya wila mnatele.
11: Mnatele ba.
10: Ba ito kaya ni mwa makani ni?
11: Makana abo nolanga mwiyano doka na razao. Sabwa wila ebarbari do gili ya kala mlo bolono wagu va. Mwiyana kana alevo. Ivina, Signor Rudovina, can I go ever the Bapo? To can the banana movie. Then, oh boy, great. Have the man made him move even papaya. Then, to Anamo, the Nero, or the Carabas, even look at a sale. Oh boy, great, have the Coroway, Yaglinda, Deniwa, and Mavia, Yabar, Gava, Ima, Tavan Makani, Akadam Loba, and Wagwam, you know, Arabo.
10: Mwani lo wenyu, nde benta akose na dhavi, agulie, agagulia, anurumili wana, awene afu na ikevu, mwana ebade ngonu dhainga afu na wene, akalegevu. Nabunu, aubwela, ndwe nibe masizore ni, auba masizora, akana masizora wa. Agora, agulie, nde benti, agagulia, mwyeo yoyo kuninjive.
11: Nada, naguli evina akala atiera ana funa kananje bani limege boba akala ba ispaso enwese limege ma naguli e
10: kuluga ogavaiwande bina babo kurumere obo rumere mbeni kuikebo numba yoida mteli pabano
11: ogakala surtero na tera podu magabo na yuwa tera katusabo
10: so betu no tamaran mkanu mati watima mvurona kama basi Dikana mwina omfunemi omwakula otanyuile mpuno mkambenye ni aradhi msambiki. Banoichi. Dindoga nani ya ni mulimu ruda gani?
12: Bairu mwala nkwadra.
10: Oliwo bani?
12: Lukash.
10: So Lukash makana afio mwala?
12: Afia benej.
10: Haya nito, kaya nimo.
12: Makandi terenu ne?
10: Babu wena terenu se?
12: Ya, makana terenu nemba la pena mfe udo azidi mburo mwina. Eje terenu ya ana mwingi. Halo?
10: No, wani, ana mwingi yaba, mienga mzuhi ile mio, awena baliwa tanu. O tanu, nde bento ni igayo wakada mtu nao, nae, mwana, ukana nae, nebe. Odo di mfuno romo magan vadebe vae, nyumbaye, ndi mwaya sizora. Mbweni mwia nadudo nila, mboga magapale, mie nonanga nyumbe jile kae yaga. Jao. Sabwa, ovaiwe na babu, mangwana dae mfuno paduwa ni gendoe ni gulie. Nde benti kanaru meri wewila ni gulie nda nyumba jilivo. Ai maote na malo wakwa nila nde benawa. Kuloga nde benti de. Kama gevo unu nyumba?
12: Mwia nuka na razao maju. Mwia nuka na razao. Nampo dumaga mwine mu. Efeze kubiri. Gune terenu ine magevo nyumba. Te. Mangwa naga magavo nyumba ajwezi kaja oromo kwa dimulo bwana ana mudiga laki na rumeli anolo anokana vijiro la tereli ju onvale mwenyo du vaiwe kanyene vaiwe di manwe entao yene kanagule nyumba nina tereni echi wanokana makani
10: makana anodhuwa vipa genjiwa
12: wanokana makani mai burki kaya mwia na jamlo bwana
10: Apo kuilua ya hali ya kakene mwia na bavaiwa na babe wila nde benti itao mwanaga. Mulu banonu tela kamu kuwele mwze mage venevo. Ega hali ya kakene?
12: Mulu banavina kanana daje jamoye kayo yae, agule yae, ya madani maenge kusile papaya hivi na meji makoiza. Avikiti mihene ilo bweli yae, nao ya papaya yae.
10: Baito, mienu tamalan mukane umati watima mvuruwa na gama basaba. Radio Mosambiki. Nogumana nismane jo.
12: Muito obrigado.
10: Yamba. Nalo mola. Ovano. Nganchete. Ninganchete. Nijitono anedwa. Dio questo torra mad mchimie sabadikana mukuu mchitoni bonoit
13: bonoit manu belton
10: bonoit igumi
9: Dino gana ni muluviani?
13: Dino gana ni ogere kumabairo karanse gundi.
9: Ani ani?
13: Gera.
9: Gera. Kambe ni so gera?
13: Mwenye ligarle paela mutapula mkitobu wa oitu seti. Mm. Kwa zema labo teme kati nkomu karna miyo.
9: Sabwa? Mungu dira ni ulo gana?
13: Linya ukupado.
9: Mufuna mdiginyo okinyo to? Muchitobo nwaneliwa?
13: Okay.
9: Kambe ni sogera, makani muiwa?
13: Sediwa, se.
9: Kani vani mozelu zengi?
13: Nakala wadi kendi mwia na.
9: Kani wale?
13: Ramwia noka na razao.
9: Oka na razao?
13: Se.
9: Nde benti nivaya umulo buwana kamagevo numba?
13: Kamagevo, se.
9: Elegi wangana bae?
13: Se.
9: Akalunika mwonsapata mpula agadho wa mbagadho peno ndo kusamu gomni agamalokana ya nyumba agandho kuna mkule sumana agamabelani adho hile mnaadhe mwilege ndepina kadimfuna akose na ehe agela agulie hava nene chinani masizole hawa agulie tonde bentide amugulie the mtu mwina adho agulie padina kinkala
13: mbazababi na kanarumele.
9: Kanarumele to? Kamvaile to na murimawa iteni?
13: Apo wafuna maguwa nyumba te bigoma. Magupa na mpa kukalipere kualipere. Mbuna kudipoe kindo kalamiana.
9: Bye. So gera, mienu tamalani mkani umati watima mfurona kama basi yu.
13: Kabriga.
9: Yamba.
13: Tapule
9: mtu tobo manu belto nipa. Obo liwo tapu eno Wiwe gera, wiwe. Buanoite?
14: Buanoite.
9: O wiwa. Bae, lofa nye gera. Nindo gana ni muluvi?
14: Kana vilela kuno momedi.
9: O momedi liwo bani?
14: Vilela.
9: So momedi. Kani vani mozelu? Oko wani nyu momedi?
14: Zelu meza tene di nui wa majmiye mamu belto nimeda fadua dilele bumoza.
9: Kani vayo mwana mambo?
14: Para mie di paduela uvanene mie di paduela
9: vina
14: ah
9: mm
14: io lo au vivo ia già io che dica la divinia te che la
9: vivo ia già
14: enta mie di paduela me io nili seti pisoa ai mata na elini balua io lo ga edu ana ya nani na raru ana lo bana nai enta ni ga edu ama terreno kada mpu ya ya atena yali kokola lo tokora ka yo madebe kokola Tani gamba la tokora, megawezo wa meji, logo nekene tela, meka na mwaza gazina meri togo hiyo maria. Tani mtu kuna mwaza gazidana, digila titere no jile. Kwa gila titere no jile, yovai wanavontagi, entazi kia umina zidaza, zimarunua, zino bala, maji mwena kasentiri ya vontazi. Mbala gamba wana, tebe meji anaga kantonga. Nemi ya vina kadintonga, uora ya nakuwe, mimpuru na lota magi wangu. Boyenziva wagule kerenoga. Man belton me lota maga e barbare. Barifia kuno momedi barigula medi baluwa no katale di teleo no di nunu aono. Maji kuno di vovenya wa katale ate badda bariveda kuno momedi barigula kereno dabuno mwiana uli avontadi kereno ile meti ile zaile milo gamu adaga kereno jika mtonga suma ape gemu koko dinyo. Nga jaldi indini mumboni mataka bare kayo enyo. Kurisu mwenye nago kana raza umaji, kantonga wani barbari, kaiyae. Mnu banadu matizo rabo, atu kule adu wakule terino yuwa, ama gina vene wambo yiterino ya ati yenga nje benaye.
9: Baito, mienu utamalani mkano mati watima mfuruna kama basimu.
14: Mubrigado Radio Mosambiki, Manu Belton.
9: Yamba. Mwewe kani zelu iso, dhinofia homomedi, dhinofia homomedi, dhinofia homomedi, dhinofia homomedi.

0: mfune muloga na mchitoni. Bonoiti.
1: Bonoiti. Egumi.
0: Eji no, peno enyo.
1: Nila mbiregazo.
0: Ninoga nani muluvi?
1: Noga na Soburu Milato.
0: Soburu Milato kuchwa ni madale?
1: Si, verdade.
0: Peno makani makalafio ko?
1: Makana anufia dea kakamwe.
0: Aya, nikani wani mozeli tengi Soburu.
1: Iyo na wani onona iyo, mwia no kana razao wadidi. O kana razao, prukini, yene munu bano wae watireno na pape yae. Wae malutela. Nda mwene sokoro ndoba kana ima. Mwene mamkolo, ma, ana muze yweze ji, mwana anuze jijiri. Maki atakali, frukini, yaani tene mbalilo tene otanu, ama vayi wa kalamutu yae, kalamutu yae, kalamutu yae. Majimangu wana, mwene jafuna ika vilibu ya sizora, ana muze anuze zugunu wa murema. Yene poko mlobo nangakana yae, pimera mavede yae, promesho, akalo ejo sobe kalanga funa mangaza mangalima fubai, wanga kumela zoja za bai, mangaza mangalima fubai, bana yae, mwia nono kana tima. Burukini mangwana daya, untamagila huko, kankusawi, kanziwe ya.
0: Kanziwe ya.
1: Everdati.
0: So buwero mila tono tamala nimo, kane umati wa tima, mpurona kama basi mo.
1: Okay, brigado, yambayo.
0: Yambayo.

0: Ikana Zindilo. Opa tua bloguei. Boa noite, Muina.
1: Boa noite, boa noite.
0: Dindo gana nia ni muluvi?
1: Mula gana nia yori wa kuna machuwa ele muru dama Filipe.
0: Aneni?
1: Yori wa machuwa ele muru dama Filipe.
0: Rauri?
1: George, George.
0: Aha. Mpo mama Filipe mwa padere tumani?
1: Mpo na padere tumani penyono radio.
0: Hakuna vina kwa padere tumani. Ayani, mnaza lugani?
1: Makana bwana nayo mwiano kana raza baride.
0: Ah.
1: Mwiano kana raza mwiano mlo bwana ndo atie terene ja vede kodra gulo ya magi unumbaya na mazi.
0: Kuloga oromano vano mpako sogoro olomba iwande bena babe. Arumele ngo rumela wila mvumi. Ni
1: arumele. Mwe kama gevo irubu. Ba malotela vede ya kodra gulo terene ya mazi tra mazi ya kane tima.
0: Aha.
1: Yana mwili kanarumelo mtiyamu ya nodo bukala wa tereno na hapo mulo bwana mamalo kwa reseri kanarumele.
0: Baito, no tamala ni mkani mati wa tima mvurona kama basi.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Ikana mfune mwa kulo mchitoni. Buwa noite.
2: Buwa noite, buwa subetoni.
0: So, Ezekiel Musa, umepinya, egumi?
2: Umepinya kakamu, egumi, brigado pere nyo, rade Mosambiki, zibetoni.
0: Okulo kwa dara tuwene.
2: Eh.
0: Mnaze lugano umepinya?
2: Buwa naizo, mwia na uduka razao maaji.
0: Mkana razao?
2: Pere nujo kaya mulo, kaya yuanate. So, awene, akose kubira wa, apa amakulo pere nwa, ama geni mba wa. Na kijo la pua gula wene, atukua ama mangeme nyumba gule tere mwa gule dembi wa, ama mange nyumba wu.
0: Oma nina rama gule masi zora abo?
2: Nada, alukote, alukote, kumo, kumo sada wene, alukote depo yunga gula tere mwa, atibiga duke wene. Mulo bwana nga kuwa, mulo bwana nga kuwa, umu ya nga kuwa, akunya dae, akudu afamidia nyo luga, tere njikai. Tere njimwa lile vai wa.
0: Bai, no tamana nsoze kielu mkano mati watima. Bwana ite.
3: Bwana ite, bwana ite, mwana Belton.
0: Egumi.
3: Ikada pena nyua.
0: Era mgumi. Dinloga nani muluvi?
3: Muluka nini wa Samueli kuna usote terezi.
0: So Samueli, maka nini mfuna muyomo?
3: Ni malo ya muone za ene.
0: Aya, ni kambe ni mnaze lugani?
3: Nada, zeli ni unajijua na muia nodo kana zeli vaditi.
0: Ah.
3: Urukema, mulubwa nodo terenu wa weni bade. Agora na mfuni wa bala vina afuna aba etereno evi.
0: Ejuwe ne wila mieda ava yuji na baba baya anaga. Nyumba gade makireve neva. Nde benti delo vaiwa. Nyo mwale na vina jenyo. Kinkala?
3: Nada kinkala. Avedeve govaye agurevo ama juvo teru na nyumba ejo ya masizora akalivo na mae.
0: Aha.
3: Iye ni nkareno kwa nkareno mwala ni mae tereno ya nae. Iye no ala tereni ya babi. Taverne.
0: No tamala mkano mati wati ma mfurono kama basi mu.
3: Obrigado yamba.
0: Yamba yo. Jikana. Kazi ndilo buwa noite.
4: Buwa noite soka.
0: Jimi yoni. Epa, opa tua mchito ya kambe ni mwone mwina, buwanoiti.
4: Buwanoiti, buwanoiti.
0: Dinduga nani mluvi?
4: Dinduga na kuno lum kuba maidi nkula vanitu.
0: Ah, so vanitu. Makani muiwa peno?
4: Nani, iwa so treni jo aguli e.
0: Ah.
4: Perkijaya uluwa iwa ni bade.
0: Vaya, amukuru mchemui, amukuru mchemui ya na?
4: Ah, aguli ya wakule treni.
0: Ndo nzengeze? Nagule hii na mara au ila zivelo ila nde terenwechi yali ye nilova iwa wene
4: se porque to vengo terenu yo jai inga gaguli amfuna kutuzazi papa malomba aima utenu mara ogani eza gure ju jai kana makan
0: pori bagulia
4: agora
0: oko sokoro kando idwa na da kobiri choto kule nde bentine na aligi ne na vayuwe Eje.
4: Ok.
0: No zamana numa ti watema mvurona kwa basa ba.
4: Tabo.
0: Nikana zindi ilo wano iti.
5: Ebuli.
0: Nikana penu enyo. Okay. Dino kana ane muluvi?
5: Mele. Me Ronaldo na mwakata mkokora.
0: Rolanti?
5: Ronaldo, Ronaldo mkokora.
0: Ah, mwakata. Ronaldo na mwakata mkokora. Unaze lugha nso Ronaldo?
5: Mada, tereno na mpodu gulia. Tereno lebu eva ya kaparo gulia.
0: Hmm.
5: Lebu eva ya jova iwa. E para usar o tio Venevo. É.
0: Agora. E no do Camagevo Numba?
5: Nada, nada, nada. A Camagã Numba, sabe que a Camagã Numba não tem aima, que a Lubana não aima, já aima.
0: Ah.
5: Aima, eu não tenho agulha. Já é, não há se a Camagã Numba, quase a Camagã Numba pode ir para agulha. Agora, a agulha. Em lugar com o Berijo, para agulha terreno, já é, já terreno em Gile. Tereno, I think I've been to Kondiri, I agree. Tumazi.
0: Bye, so Ronaldo, no tamale mkani wati watima?
5: Abu, brigada.
0: Yamba yo. Dikana, muku umu ina bonuit.
5: Baraka, ngegumi.
0: Eji nombu, anapenu inyo.
5: Eni, kana, vini.
0: Dilina, ani muruvi?
5: Simogo Tiago.
0: So Tiago, Simogo mnao ze lugani?
5: Nada, zero mwenye nao kana zero wa didi.
0: Hmm.
5: Karana napodo rumera mago wa nyumba na dadi. Evetei wa ebude.
0: Hmm.
5: Napo rumera wani. Kena jamuza bwana napodo wapetari mwenye nao kwa nyumba mangwana kala mkwa dumulo bwana yene unelomu wapi watamegi.
0: Hmm.
5: Na ima vina kinkana tayo.
0: Ete na noe lela.
5: Tenerila.
0: Wapna tiera ene kego mangra zwaike ke ba ya kalam kwani ba ya kona.
5: Agwa
0: mirma desi. Dilida avi
5: datia. Kadale. Mirma desi dilida avi. Mirma datia. Eh kinkala wone se bala tena ye ne gule akala unkwa dimuno bana ai magina noro arana kernoji. Kalam kwa dimuno bana zina ai magina noro arana kernoji. Maejioza iwa nemba la pena kikwete weni.
0: So tiangu yu no tamala ni mkanu wati watima.
5: Tamala la kima weni.
0: Yamba.
5: Yamba iti.
0: Bwano iti gumi.
5: Mikana pena manpeltoli.
0: Mie vina difanyi wana. So malakia lulisiru.
5: Okuno divese.
0: Ayani munaze lugani mwa makana na yu.
5: Makani bo anifanya diretu.
0: Hmm.
5: Mulo bwana do lugar chono mpudu gulia. Ata mele lugar kobiri. Agule tereno ishwa. Ama gevo nyumbe wana madie na anaebo. Lugar cho haiti yevene vo. Poruke vina kuyondu wane. Meji mosokwa. Akalano wana na madie. Lari cheki ngweda deretu. Agatamagi iwa. Vade mpepo mnyadi yenu nugilativo.
0: Ayele le vade baba. Hapa le baba yuwe ina babi.
5: Hata zaza wene na papa yae.
0: Uhum.
5: Boi, oo nevina, podi duana ya kaya, podi ene badaba, aima badaba njiva vina basi atanunga, amabali wa wene, yene uke daima danuda sofere vina vokilati, anukala ukundi unko lukana kubiri. Anotu wababi, anotu ya vade mbiva papa zaza wegeni papa, mwana denu viveru noko ya. Mwenye mvanene pa, mwenye anado mfunata amage tere nema, agulie boloki de waso, agule tereno wa, amage vunyumbe wa. Ile mbecha eti evenevo.
0: No, tamala ni mkani umati watima, mvurona kama basi.
5: Brigado, mabasa, deretu mufie deretu watapu.
0: No, tamala ni. Wano iti?
5: Wano iti lukutore.
0: Wano iti gumi?
5: Gumi noeda peno lukutore uko.
0: Oko nuna gumi odi. Ndoga nani muluvi?
5: Mloga ukuno mkuba, mloga na Inasio kakule pamo kwa ze kobo primero.
0: So Inasio unafuna nikumbele mumuti mi radio enyu. Ui mvuruwa ni esi zimbudua mchito ni mwenyu, mwamalaba mnakula.
1: Okay.
0: Mugati mi. Obe muga afede vo. Bakani ukana vo sokolo.
1: Ani malo tini, ani malo mpini ya radio.
0: Baito, kambe ni munaza luganui, mkubawa?
1: Epa, mlobu mwia nodo kawukuluwe la lugari nto.
0: Mm-mm.
1: Bale pena, kose manera. Yaje lugari newa, nasuore ewa. Tawe, wano, kuluwe legejuwe newe, nasuore mkuma mwili ni mwewa, nao, yoba yuwa nipape.
0: Inkala?
1: Inkala nada, inkala.
0: Bae, mutu mutu agavaiwa ile bochilo bona babe podu koda sabwa ejo kinakale atweli akalamteli akode wene wela nada
1: ate wene uno impaduela murogo laga
0: ah
1: otelana na mamune ntao atelana na mamune kemelo adona kabeli ntao mamune o perder gum ntao terenu ejile avivera liwa yari ya mama ya
0: mina mulubana
1: ah ntao perder leo egumi au bala na ima abijararo epa bala kala yue bo tempo
0: alo totiwa
1: mwia na wonile wigari waso
0: ee
1: neo limane omba amana porsa upoku nada ati mwia na tentar manera mash lugu mwikabon lada oliva teroni vaitambo tentar da manera dela
0: baito no tamala mkane uko Omati watima mvurona kama basimu.
1: Kakuluwele wona adamu ya nodo kakuluwele woso wa yaje manera.
0: Bye, no tamalani.

0: Agwaso nchiba nutia soma neko tia nivuzo. Bela kala wandu muhabale. Angu landebe uilande benti. Mwana gagonu wa dimfuna dimvai. Omugulela mwana yela. Nge gile nko suwa banko ne. Mwana ganga yumwa kinakwa na dimfuna difugule konta. Dikega mkoberi mwana gaga kana. Zaka kumina tana taru dimvai. Nkima ni karta wae na kobiri zeso dhimu nikamu mio. Agwa nde benti ni gaguluwa kala sinyo rudolo gula wala mi dimbulele mwana gole. Woro mao. Omba lemi dimva eve nde benti le. Kuloga agonuwa nupotele labu apale kana kana rumelu wenga ndebe.
1: Ato makani kenza mwababi olumba ndebe na. Makani enza mwana amu. Ole onza andi bentile kana murimeno boyi onero mujikujari dina. So yeni angakwa dina ole agawala ana mubidi mujikujari wila ndi benti nali na mara franchise ban. Nakani enza munimu.
0: Maske agavaiwa agulie ngafuna weni.
1: Agavaiwa agatala moza ko dugulia. Mana ya. Mbeni egafia eli araro. Enelego chigana wenyewe. Mamone luwaga.
0: Na utamalani, umati watima, mvurona kama basa aradi Msambiki.
1: Nelewa magana.
0: Yamba.

0: twene enterelu wa mumia na ntao mlo bwana agakwa mlo tagabu duwa mumia na vina
1: notamalan
0: brigada
1: Ikana mwina ufune mumu iwa mchitoni bwanoit. Hello, bwanoit.
2: Bwanoit, bwanoit.
1: Mwagumi.
2: Wangono tene nyovina.
1: Na gumbirigato. Dindoga nani muluvi?
2: Dindoga la wangono, kuda kuna daktari la wangono, makana bo amupe udu.
1: Nzana ina?
2: Lucas.
1: So Lucas, kambe ni kaya nimo, Willy.
2: Iene mkwe udo mpo dudike la makane uloga ila aga gulande de amba imana e kikale juweni
1: nada wene
2: nada unotota makane sente na sabu awida babi odo ogulile terenu iene uko sile part yae o babi tempo ene cho iene wagula terenu para wele muna belenyeni agora Neji mukalo gawa parana mubi etene. Entao yene zina mano do bario gawa ili wendebe. Inka kose kondi sawu ya yika. Agule terenu zina. Ya yobabi wae. Para emula bele yene zina. Ina ana yabo abale yene. Nao ororo melande denene nto.
1: Inkala.
2: Na papa yae. Si, yena romo kosa parti yae zina. Yogula ndebe zina guwa. Nomtiti ni anamazi ye. Parawila mazi ya gagilativo akane tima yawila na verdadi apu gagilatile niyo tabuna apa paga paga wawita niyo na mamu naga
1: wadebewe
2: wadebewe usi agora galibaneke yawila kwa hiyo na afrikano nitaka la mirima si nitaka la mirima si kuriki taba yawilo gawila atia atia na muna mungi nima ajeze mungkala kumi ajeze mungkala tani ili kada mtu kane karelo hai Sentro no kana mwejiro ila ya unya dodu la pa nishu makale yene valera lene pale kaiva debe za hapa ni vadebewe leju azi uozi wene ula mkwe ulo loza iwa vina nga iyo vina majina muri mazene songa zaloga mkwe udo atia otene botaka la mirima sentri ino odu anto no kala ovi no loga kingo mekile yula nde benti mkwe uluza iwa jile kingoma no kala ovi
1: Ogani wampo mpapa, peno mungwa ni, ugani wa, ya, udungu mwaza ndebe, ntile kelo vaiwa na moe, kelo vaiwa na nye.
2: Ono zango kule neguwa ya, odo kayodo mwazo gula ndebe na, onoro mela yova iwa, nita umu ya naga malavene vare, tankala ozizedi waya.
1: Na uta mala ni mkano, kambe ni?
2: Mungwa neliwa ndeba teru hapa jamu ya nodo wakane tima, uya na kane tima, part ya mlo bwana gule terenu, Bodu yeva ikitikiti zikichwen.
1: Yeah. Utamala ni.
2: Brigade.
1: Yeah, bah.

0: Dikana unko wa mchito ni mwe mubanoiti.
1: Hello, mubanoiti.
0: Egumi.
1: Kena agumi, seno eneo.
0: Mlo yela, nada, ube mwina.
1: Nada, mlo kana fani yukunu mariarua.
0: Ah, yanyi fani ya.
1: Si.
0: Kani vani mozelu zenyu mariarua?
1: Mwina nodo kana araza umubu wana kakulubele. Tere nejo, ujia, uvaiwe ni babi.
0: Mm-hmm.
1: Mwina napo waga balavu haima kanakulubele.
0: Kanakulubele?
1: Nada.
0: Kata pate de mara ya wila ndebe nae?
1: Nada, purkugule ka ababiwa.
0: Mm-hmm. Apo kukalanga nyo nyanyifania? Bamba yu ndebe, na babi nyo. Peno mga mamfuna mungu mene mulubwana pa mie nofu notela. So mikare lo dhao kana ndebe kana kana viyari ntega nyasikareta. Nyo mga amu ila, kata noto wapa ndebe nti nivaiwe mina papa?
1: Si ono dako maiye mitana ukulubele wadeva vedevi nandebe nae.
0: Kani jikani mugani mpanga wea ndebe nanti kaya nao?
1: Furki kani yotene ya itea. Mtu mtu nolo gawila ya hapo kukulubele wachi kaya nao nti kaya gamiye wagora wadeva kani nae. Si.
0: Bye. Tomala mugani mati watima.
1: Gregado.
0: Yamba.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ué, olha lá o machuanigo. Mo ke le vele mano e du ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mo yo ke le mwani
4: ke no la a bia ke ha kumbe
5: te ha ni o mlerang na edu wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
3: e pare pare
5: ke ne re pare pare ai makhale lo a wa pea ni soja sa phama ina mo hunsi hani wa
3: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na fetho a khala no anamani owani bakunoko kana khola we ka vhaka soja sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano muna pe so se vha sa phama na ve chumuna hela nyimo hinna wala melasha
5: okhweya soja saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela we chana soja so se vasivasha kina ape iho pasauma na rikiti
3: Ahe, so kala se iho ayo kweya, meki na mwero thoma.
5: Oreri he kume, na ve thomo siwo tena akala muja.
3: Na ve to wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
5: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
3: Yo vire sumani.
5: Edu, ruhe para temoha. E kwe matapa a hiyo pasa wuma ni mbahe miravola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
6: Mureli hiyo pasa wuma nari ikiti, ipiriti, itapara kwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureje leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Baito Raman mutana ni so Musa yibaye ibedweye ufuna vurwane na mkwe siyagota.
1: Malo Musa, Musa Mineji. Mpanganyo wa Manu Musa. Musa Mineji Girilu wa posto kampu wa Samarale. Lino waza mipanga nyumbi wa Manu Musa.

Waito, anamudi nunanga mabasa lizo ni choba ngomela menewa. Walu kunu dudene mkunya malabo tene, muna muyoji walizo ni irabulia, otu wenza na tina Belton Kasim, na nani kamiyo na Juli Uposo, makina na wakapala na masu hiyo, nodhoa, ni jizelola na ugumana ni Mangwana, nuna mwale nusanzaya, mfurona gamba samena.

money. Ba chincha chincha misi semali ya wena baba sate. Bata kusunga baba sate. Unga babo ni baba sate vani nomo.